0: I am not content when you will go over where so a quahua, quilito ya tome. But I know Finnebu, Quilica, Cabana, like a witchy way, Undoan and Yanway. No, Madoan and Nawi, Madoa, a quilho to a country, a granachite will wait for no. A woo, in a chenway said, though, oh, pay a fade, Janondo. Ero kore do nwe.
1: Dokpe nume, boka adi do da jile, eyin esi houton lini, eye me on do, lobo sokwo wale yo, da ji enalete etena sunu to nou bibo, mende kunte son ale ado, mende hounu, mende bwedo, akpakwe ene yo, humoro ma u chen si houko, mendo a si houton lini, eye me on do, lobo wa akwe yan kwe do kontwe le, pisisi a kwe do yo, e jen a si kwe dokpo.
0: É mau esta nisso aí no comentário tá já.
2: Oh, no vile. Na dormido, a foi beto de do wanyina meon. Mi kenkle. Mi no encourager. No do beto mi gudo e no. Ma wode su wa nbo do tin re. E to penu mi. Mi a se merci we tin mi de don merci wa. Mi se do ji mere wa nu e no to pe.
3: Na le kan mi ko.
2: Adu an to ku. No vije, nou eno yo gratitude do nda kwe. Nou eno yo gratitude do nda kwe. Me yon awa kwe me yon sinu. Bo kanale bo soude me. Bo kanale ade me mon koton po. E do me yon do me yon azo me. Ekbe di yon me yon kaso ado ndi a yek po boro retret me. E ka retret me yon kwe de e ka blona kwe ka kwen fin ekbe de bo do. Ne a ka rekbo an fon an. Mwa dok penu e, abo anon, kwe do e, bo do ho hame yon, bo di do o, nou da ho e. Non vi chile, minon blowa, minon blowa. A fo de le ti, bo e yin wanyina, e yin wanyina, bo minon nou de a fo e ni yon. Non vi chile, non vi tu e a, honton tu e a, mena biwe yi a zon, bo e man yon a bedo toto kwe bo we ka si. A yi wakpo me yonkpo jeta wa, dagwe kako non mi ten tik bon. Dagbe de kono mi ten dik bon. Ba zi a fo tu e je do mo dogbe ni a. Ka bi a polo di do la mi do home si we. Mi do home si we. Home si e teto we. No vije. Mwanyina. E kodo mi de ekbe di. Bo me o. E zen ton we. Na du konu. De vole ti ma yi a vobe non we. Na du konu.
0: Eyo.
2: Bo honton na a gontwe mna do a o. Nja tome nwe kena duwa da si che ya. Uwe nomi. Bwe we avo eni onu we zi avo so yi. Bwe idobo do e ye o. E gbon fide bwe yye.

Weki a man ituman kanta anka, kawa man fiyo kamba kanta anka lo. Basen ka subhanallah, mi mani fun olo mwoba. Abwado man wikpe, subhanallah yi, otuman si wikpe, mi mani fun olo mwoba. Baba wa man wikpe, gbolo unta anka lele yi, okan wakbado jeri si kanta anka jade lenu wikpe, lo uto, mi mani fun olo mwoba. Nigba ta ba so pe Olorun Allahu Akbar Olorun lo tobi julo Olorun lo ga julo okan wa gbadon ma jeri si bi pe looto ati lododo Olorun lo tobi julo nitori pe bokan won o ba jeri si nkan ta nka azikri wa o ti pe medeji njo rin ni ba se nka ni lauba wa agbadon ma ituma re okan wa gan la gbadon ma jeri si nkan ta nka lenu nitori pe baba ni olohun lo tobi julo gbo olohun oba to gbadua lolohun oba tiye yo mo gbadua re to ba mo yin pe olohun oba tin da bubu e da lolohun oba tiye yo mo da bubu e wa ana ma'ahu iza zakarani olohun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni olohun oba so fohun yin pe ohun ma nbe pelu erusi tohun tin se ranti ti tohun erusi olohun oba tin se azikri fo olohun oba olohun oba ma nbe pelu iru erusi yi fa in zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi bo ba se wi pe erusi olohun oba yi ojoko o se azikri fo olohun oba ni idake jeje to nse ninu are olohun oba ni emi gan lara olohun mi mo si ranti won eni be lokan ara mi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum to ba se wi pe o nse ranti mi ni awujo eyan in se ni emi gangan olohun oba in tun ma se ranti iru eni be lawujo ni awujo to lapanle ju awujo to n tin se ranti temi olohun oba eni pe olohun oba mo se ranti eni tin se azikri lawujo won malaika debi wi pe olohun oba o tun pa won malaika lase lati mo se azi lati mo ti iru eni be lati mo dahun se adua iru eni be to ba tin ke pe ohun olohun oba to n se azikri fo ohun olohun oba hadith yi fi ran wa wi pe iru ironu iru erongba ta ni se olohun oba naa lolohun oba o fi yo mo fifi re ran wa azikri ta n se in se agbega fun wa lodo olohun oba ni imu wa sumo olohun oba ni imu wa di oro olohun oba ni baba se azikri bo se to ati bo se ye baba se lori wi pe a mo nkan ta n so jade lenu ti iwa wa o si wa ni ibamu pelu nkan ta n so nitori pe eni ba ranti olohun oba ko ni wuwa jibiti eni ba ranti ti olohun oba ko ni wuwa tebeleku ote ko ni si lowo iwo eni be iwa jagilijagan ko ni si lowo iwo eni ti ranti olohun oba iwo eni yi yo mo wariri losodo olohun oba ni yo je nikan ti rin pele lawujo yo je nikan ti o ri tututu yo je nikan to se wi pe gbogbo iwa re o fi njo ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nibomi an aisha radhiyallahu anha lati enu hazrat aisha ya wa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat o so bayi ipe kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazkuru allaha ala kulli ahyanihi ipe ehe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gbogbo igba aye re ni gbogbo ipo ni gbogbo aye ni gbogbo ona na lo fi man se ranti ti olohun oba anabi oni bi igba pato kan pe igba ti mo fe fi mo se azikri leleyi lori irin ni lori ijoko ni nibi oja ni nibi kibi ti anabi baba ra re ni fi mo se iranti ti olohun oba nitori bi mo se so lekan iranti ti olohun oba yi ni yo mo di wa lowo lati wa ibaje iwo to n se iranti ti olohun oba to se n pe ete re ẹnu rẹ̀ òfin.